0: information, and if they have doubts, there's really a lot of important resources, and it's very, very important for you guys to really do the right steps and don't just listen to someone else like you should do this, you should do that. But I think do your own research, right?
1: Mm-hmm, so yeah.
0: And you, when you mentioned ang hirap ng bisa natin, termination agad yung tinanong ko, no? But I think I want to go backwards a little bit. When you start your work, it's very important when you mention the word agreement, right? It's employee and employer relationship. I think it's very, very important that we read everything, right? So one of our mistakes is when you sign, okay, you can start your work and all that, we don't really listen during the onboarding session, mm-hmm. like, you know, when you're being given the orientation. I believe it's very important to look at everything that is written in your agreement as a worker. And then, isa pa po, kasama dyan sa agreement na yan na maganda sanang makita ng ating mga manggagawa, mga kababayan, is yung status at saka yung arrangement.
1: Mm-hmm.
0: Diba, Kuya Rodel, dito sa Canada, galing ka rin yata sa isang non-profit, hindi po
1: yeah,
0: ba?
1: Yeah.
0: Kwento mo nga sa akin kung minsan ano yung mga minsan challenges natin sa non-profit. Kasi akong tagal ko, 10 years mahigit din ako nag-non-profit po. Sa Pilipinas, corporate ako, multinational Japanese yeah. company. Ano ba yung mga conditions natin sa work? When I say conditions, I mean, when you are being hired, ano bang mga sitwasyon ng kontrata natin? You know, part-time ba tayo, full-time? May mga ganun, di ba?
2: Correct ka doon, Coach Lynn. Actually, ito yung may maraming challenges, lalo na yung mga international professional natin
0: mm-hmm.
2: na pumapasok. So,
0: mm-hmm.
2: kung tama yung sinabi mo kay attorney, yung minsan yung kaalaman, yun ang nagiging problema.
0: Mm-hmm.
2: So, ang nagiging problema ng mga immigrant dito, pag pumunta sila, wala sila agad makuha ng impormasyon.
0: Yeah.
2: So, parang matinding research na kailangan nilang gawin. So, kung saan sila ngayon, minsan kahit sa regular na tao, nagtatanong sila, pero hindi, dapat katulad sinabi ni Antonio, yung mga proper na mga hub sana ng mga information
0: mm-hmm. Mm-hmm.
2: na doon na pinupuntahan. So, meron mga ibang mga organization na nag-o-offer ng ganyan, katulad nga ng Action Dignity, bibigay sila ng mga workers' rights na information dyan. So, nagiging problema yan, pag pumasok dito, ay basta pumirma na lang sila ng agreement. Ngayon, minsan without cost nga, tama yung sinasabi mm-hmm. na terminate mm-hmm. ka. Kasi part dito ng, well, nilalabanan to ng ilang advokasya ng mga ilang union na tanggalin yung isang premise ng batas doon na
0: mm-hmm.
2: na without cost, pwede kang i-terminate.
0: Right.
2: Matagal na kasi itong issue na nila doon sa mm-hmm. sa community.
0: Right.
2: Kaya mm-hmm. ngayon, ito, pag syempre, itong wala kang kakilala, minsan hindi ka nalang kikibo. Dahil lalo na kung nagsisimula ka, mga international trained profession
0: mm-hmm.
2: sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang challenge actually. Correct. So parang, paano, ang tanong nila, paano ako magsisimula? Paano ako mapupunta doon from regular na worker ka na gusto mong bumalik sa profession mo?
0: Mm-hmm.
2: Ito maraming challenges, hindi lang ako siguro si attorney.
1: Yeah, yeah.
2: Mm-hmm. Ikaw,
0: mm-hmm.
2: di ba? Bama so HR ka doon.
0: Right.
2: Di ba sa Pilipinas? Ako rin, ganun din.
0: Yeah.
2: Di ba pagdating dito, oops, iba ang ano.
0: Oh,
2: so paano to? Tapos hindi mo alam yung siyempre yung linyahan na yun na,
0: mm-hmm.
2: ng work mo. So yung mga policy, usually unaware eh.
0: Yeah, yeah.
2: Yung mga tao.
0: Yeah. Palagi ko ang sinasabi mo, teka muna, magtanong lang kayo dito, mayroon akong tanong sa inyo, babalikan ko yung sinabi ni Doc Rodel, yung Canadian experience, hindi ba? Sino ba sa inyo dyan? Kung kayo ay nakikinig, mga kababayan, nandito po kami, sino ba sa inyo ang nakaranas ng challenge na hindi ako ma-hire-hire kasi hinahanapan ako ng Canadian experience. May experience na nga ako sa Pilipinas. Ang tagal ko na nga nagtrabaho eh. Lawyer nga ako, yeah, yeah. doktor ako, and you know, mga executives tayo sa Pilipinas para yeah. pagkadating dito, because of this Canadian experience, yan yung tinatawag na challenge ng international trained professionals, right? So,
1: yeah.
0: I really wanna plug in, please, wait for the more details. In fact, may detalye na po kami yung July 25, yung Bridging Legal Gaps. Pag-uusapan natin to. Libre po itong workshop na to. Yeah. Ito po ay gagawin sa Action Dignity sa hapon. So, you have to follow United Filipino Entrepreneurs Association. By the way, ito po ang organisasyon na magpapatakbo. Nandun po kaming tatlo, siguradong sigurado. Nitong programa tungkol sa pag alam kung ano ba ang mga paraan, ano bang pwede nating gawin para ma-overcome natin yung challenge ng no Canadian work experience. Binabati po natin ang ating mga tagapakinig. Sino ba ang mga nandyan? Siyempre, hindi ako makabukas ng aking Facebook. So, salamat sa pakikinig ng ating mga UFEA members.

0: bigay ng employer. Mm-mm. Pero sometimes if you don't assert your right, it will not be given to you. So you have to assert your right.
1: Totoo. At saka yung balik ako, sabi ko yung onboarding dapat klaro yung agreement, kasi minsan yung tanong natin, bayad ba yung break ko, yung break time ko, bayad, di ba? 15 minutes smoke break o 15 minutes lunch break?
2: Actually, coach, may controversial pa ngayon sa sinasabi ni attorney. Oo. Kasi dito, parang pwede mo, may tinatawag ka ng banking hours.
1: Yan.
2: Pwede mo i-bank yung hours. Ngayon, yes, ito yung naging controversial. Ha? Okay. Controversial, eh. Parang maging maganda. So, sa mga ibang workers, parang sabi nila, bakit iba banking hours natin yan? Dapat overtime ko na yan.
1: Mm-hmm.
2: So, bakit ganun? Ayun ang magandang tanong. Siguro, bakit na sa workshop,
1: mm-mm,
2: pwedeng i-discuss yan sa ating mga training, di ba?
1: Uh-oh.
2: Bakit ganun ang nangyayari? Kasi nagiging argumento nga nila yan. Oh, halimbawa, ano yun, may nagtanong din sa akin. Gabi na, although hindi pa niya nare-reach yung ano,
1: uh-huh,
2: gabi siya nagtrabaho. Pista, okay, minsan walang night differential.
1: Ayan.
2: Meron ganun, nangyayari. Sabi nga na sa akin, tinanong nila, ba't ganun kuya? Siyempre, tawag sa akin kuya.
1: Kuya talaga.
2: Ba't ganun kuya? Sabi niya ganun. Eh, gabi na, inabot na kami ng gabi rito, katulad ng mga nasa Tim Hortons.
1: Yeah.
2: Binabayaran ba yung night differential nila? Umuwi ng alas 12, alauna, pero hindi sila full-time, part-time lang sila pa.
1: Yeah.
2: Yung mga ganun, yung mga pumapasok ng mga katanungan ng mga regular na manggagawa.
1: Yeah, totoo yun, no? Alam na alam ko yung luchan, eh, kasi never ako nakatikim ng overtime pay, puro liu. So, iniipon ko kasi galing ako sa, hindi ako talaga nakatikim po ng overtime dito. Overtawad ang tawag ko, kasi yung mga Pilipino ang sipag talaga natin, eh, diba?
2: Yung sa mga hotel kaya, ganun din kaya yan, yun, yung mga nandun.
1: Nako, yung isa dito, Sir Romeo, meron ka bang tanong? Ilagay mo nga dyan ang iyong tanong. Sabi dyan, paborito mo talaga ako. Kasi kami, kaugnay dyan, bago dyan sa yung loo time na yan, iniipon nga namin yung oras kasi hindi kami babayaran ng overtime, attorney. Mm-hmm. I think this is the practice in the non-profit. So, kailangan i-use up mo yon, right? So, bago mag-cut off o bago mag-umabot ng certain period, like 1 week or so, or 2 weeks siguro, so next payday, kailangan mabawasan na yon, no? So, that was the rule. Okay din naman yon kasi gusto naming sabihin na, kaya lang, siyempre, minsan, perahin nyo na lang yan. Gusto natin talaga. You want the money in, di ba? Pero, siyempre, may tax component din yun. Eh, kung binakasyon mo lang yun, pahinga ka lang yung leave time na tinatawag, right? So, but I think a lot of our kababayans who work in a different kind of industry, meron tayong overtime dapat na binabayaran in excess. So, dapat dinodocument din yan. Yes. Ano? So,
2: yeah, totoo yan, eh. So, isa yung sa mga nagiging problema ng mga manggagawa na nararanasan nila. Tapos, syempre, minsan, hindi nila alam kung sila ay na undervalue ba sila, lalo na kung sila ay immigrant, ganun ba ang, bakit, syempre, may tatanong sila, how come na ang Caucasian iba ang treatment sa Caucasian?
1: Oh, yan. Nako.
2: Sa atin, parang ganun. Bakit? Ganun, pares kaming pumasok. Wala kaming, pares kaming walang Canadian experience. Pero ito, dalito yung Caucasian. Tapos ako, wala. So, parang, ano ba ako? Well, less ba ang value ko as an immigrant kaysa doon sa pumasok na magkasabay kami?
1: Correct.
2: So, yun ang magandang tanong doon na kadalasan tinatanong ito ng community.
1: Oo.
2: So ito magandang sagutin dito sa mga natin.
0: So very important po kasi we have to consider that there are different administrative bodies where we can actually file our complaint. Okay, so if we talk about, let's say we're talking about overtime, we're talking about number of hours of work and your break, so you go to Alberta Employment Standards. So balikan ko lang yung sa break, so less than 5 hours, wala kang break.
1: Mm-hmm.
0: More than five hours or more, you have 30 minutes. And 10 hours or more, you can have 230 minutes. So, ganyan ang rule. So, Alberta, so, babalikan ko lang. So, Alberta Employment Standards for your minimum standards regarding your overtime, your pay, your leaves, etc. That's Alberta Employment Standards. Number two, yung sinasabi ni Dr. Rodel when it comes to your human rights, dahil of course of your color, probably because of your religion or your status, that could be under the Human Rights Commission. Tapos naman, if you're working on a, kumbaga, delikado yung trabaho mo, that's a occupational hazard yan, you can also report that. So,